0: dal radio una torre, no? E dici so vado lì. All'inizio non è che io vado, e ci scogliamo, e ci scogliamo, e ci scogliamo, e ci scogliamo, e ci scogliamo, e ci scogliamo, e ci
1: scogliamo, e ci scogliamo,
0: e ci scogliamo, e ci scogliamo, e ci scogliamo, e ci scogliamo, e ci scogliamo, e ci scogliamo,
1: e Kere jo doi mara asin usi.
0: Kere jo boro boro, enja masi dia laboda, enja su.
1: Oh.
0: Ay, wal dong nani lo, menja ke ye garo, ja maka ye la ja garo ja.
1: Ay, ito, bro na mera bagwa ri poji.
0: Ito ye ke bali, ja ke ye ke ten na po ari.
1: Ito.
0: Ta ako la la lo. Ay, chele ne lungu ra ngwa le ra ra, alaba ra la. Muruana Ginorgono, my pain or my dinner. A landing of a dumber like a ragged woman. A dumber rat muggy given that is about the Nayala Maja Yam Gala yoke and Naginorgono.
1: He norgono.
0: There were a dear evening I get that limuna or Yadia Sebagamo. A man, I'm not on my dinner or Norgono, and the Jagava again. That's him, I get that right.
1: Nalama.
0: Nalama di. Basi nalo na dengi bwana. Wore rado iji ino sabero lewengi bwana wolode janga. Nenda mada na di ye lele wero ge garagine njo da ganisa. Amu yelva de garagine gase padama le oli mwa baza doko ya. Ade yu na adungo le nore garagine ne uaba agune nito rengot. Nato ni ngoshi. Ilunga nawa hijyo kato ore la rabalisa bujin. Na la kanise buja arilunga na za kanisa. Na nata na adungo le ore ni nito rengot. Nemiro kishengi nyawane tomo kanisa. Mana di ni tu ke garagina mo ninja nada bejar bahasa ni tu jirguli. Amana di ni tu bejar bul la ninja nadi apa yang garagini ni tu tu ayu minyak ni ni tu bejar ni tu ke asuh kau no kau ikut kau ilu bul ni tu bejar. Ajar. Nego ini alai naba amore na orang orang naga bawa reza wah arah angka nisani nego ini arah angka nisani. Nana baba banga di lelo nusu suku gini, naba lagi nyala nabe nana naba baga daraba. Banga di nalo ngana jana lara bali perjerere omonya lecerian. Ya gue udah monya nedu ama subunya nani nyari cari siapa. Jauh dua mu nija nadi ye tu, gue soi nadi nana memu dulu ngana. Ne eva sheye nago majana mido rono nje ugele amunija nadi yeti
1: asholing
0: aya nado feza gwene lang mboje gwede ana amadja rana yanok kwa rake jindoke ajojo ana rejo ekei wele kituwa alchalai wako kite mwene mbutu kene shangiki kwa zanyati ya wani nene shatara papito ramaiti anna Ana ulorong ana wajil majual. Aida na baina.
1: Asholi. AKA oleh gitu aja lah. Waktu kerja mungkin yang kesukaan ni menteri. Kaki ni junto kan abu. Jadi sudah nak aku pergi rupuli.
2: Yes.
1: Eh, pak mana ni rupul ngulil so bigi. Negeri tol tongan ni. Nempang. Nenek rara mitra tawa rela rukai jingga tampak angkanisa ni arwana tiada angkanisa. Nenek junto di sana nyusut amak sepak kaki. Oke, mulai nak boyo. Andai kiguana, kwenye dua tenu, irushuko njia rais William Ruto, aita inyo soto wa kanisa, olari yobongo rwe ushimkuko e 2027, kwenye dua tenu nanga rajana.
3: Enka kenyama ma iya nefem.
4: Wala.
1: Oh.
4: Enda sawa.
1: Ibu oleng.
4: Raia la rela Saudi.
3: Ee pado kidogo.
4: Sai lagani.
3: Woi.
4: Olimuanda rela.
3: Oh olimuanda, karibu.
4: Asyirah, negi jendamu jadal.
3: Iya.
4: Amu, Aroni mo do murwa ga ke, ayo do mare grai.

0: Bianca Kenya.
1: Leader in Chama Sedramaran Gavala Emmanuel Olekisi.
0: Chanebonano PK Lelione K. Esaita. When he
2: came again, yes, yes, Olo Shole Kenya.
1: Michel Garmas,
0: yes.
1: Niyara Mindelo. It's what you are cook. Niyara Laraja. Niyara Sukul.
0: Grau Shuka and Benibi Raja.
2: Imagine Enka Kenya.
1: Egeji Media Max Waves ore Media Max Waves na kifika de share po agrishata yula ka jore ngipindi ndipo kana endelea tatu ngide sheni MIN FM tatu satomon enka kenya tatu ngoropel mpaka satomon are tega mati tatu enka kenya mayen ne gwara mati ne akulele ne akunkaulele nijitu ngoro kiondoro polo mon saa 12 asubuhi mpaka saa ni entara nijitu kule kipindi ndipo ken mbana june ngiguran na itumpo kinti tatu ngide sheni MIN FM Google Play Store aga App Store download Media Max Waves na kipigeni sha tepo garishata keji Media Max Waves
3: enka kenya MIN FM Mayen FM enka jinero wadwa enka ji nikiworwe lio
4: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
3: olo nungota
4: kona baridi
3: medungi
4: meto
3: orupo simuru
4: eora kule
3: rotian
4: kisiriri
3: esikirara
4: nikiti isi naira sirasa
3: maji moto
4: tenebo okatakala
3: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti na abishena ewangan olo show
5: Mayen FM
1: Seba katoko linye wangana oloshoni sulakiti yatu wa enka kenya mayen. Ndugu yangu.
0: Yes.
1: Iti njogi.
0: Yes.
1: Wore barnosa pa longa oro siriki ana goons.
0: Ndiyo.
1: Tentume jumapili linda mwana inchi tia le Homa Bay.
0: Mm-hmm.
1: Nara barnosa mia yeja.
0: Mia imit.
1: 500 youth.
0: Yolo yeja ka baldo kanda 500.
1: Wee. Eh.
0: Wore subuku ni nyati yambe bundu kanda mea tano.
1: Na yuko mwale wakana
0: kwenye. Mande inti nana ongon.
1: Sabukin. Ehe.
0: Neza shiruguli.
1: Ehe. Neji.
0: Ashwe yonde ndi meet.
1: Nida
0: 100 seat.
1: Imagine.
0: Imit.
1: Nida mwaza Monday. Ajede joki kila muhuni.
0: Yes.
1: Alipokea shilingi 1,000.
0: 1,000 omera lwa.
1: Yani kila gun.
0: Yara nolongono muhuni la homo idu ya 1,000.
1: Yes.
0: Yes.
1: Toshwe na hesabu.
0: Tina kedua tina tumu.
1: Nkalo sinu one.
0: Awoshi ti bye bye.
1: Warakija na yobo.
0: Adu maroshwe ti
1: bye bye. Times 500.
0: Adu maroshwe ti bye bye.
1: Eh.
0: Imagine. Kake kako tina nanarubi ya niyo mwete joki. Kera idi budget ndugu yangu.
1: Ya goons.
0: Kere budget. Yes.
1: Ya kuti ndiyo 4,000 times 500. That's
0: times
1: almost 20.
0: Times 500 and 5,000. That is 2 million.
1: 2 million shillings.
0: 2 million shillings.
1: What are na?
0: Nolarabal.
1: Nolarabal.
0: Hii ni ya vita.
1: Ituwa ya makene. Ituwa ya makene. Na inya mwenyegra pangai.
0: Yes.
1: Ilo ultukutuki.
0: Yes.
1: Izo ningo?
0: Yes.
1: Ituwa ya makene na ino sakula kule kata zila katikati.
0: Yes.
1: Na ya kukele laka. Ita yuki milioni na ratomon.
0: Yes.
1: Mfano.
0: Na abu ila. Na abu ina.
1: Tenkolong nabu. Pay finance goons.
0: Minyala entubu.
1: Minyala entubu. Wa activities ya nyapo ken. Pay nyala entubu melinda mwana inchi. Obana reti dialu eho mabe.
0: Kakere japa swahili. Kasi mahali nishia na swahili ya na ala shamba.
1: Nempe ludu.
0: Ya.
1: Ehe.
0: Nejo, if you feed a monster.
1: Yes.
0: It will surely consume you.
1: One day, it will consume you.
0: Mjena. Mjena edamu egraya uti ajwere na siya e goons. Na egraya ibu ngangai nane support the police. Oba vitero. Ya.
1: Ehe.
0: Eme damu vitero.
1: Kadamu waleng.
0: Egraya eskote lungana kwa wana berasiare ni police.
1: Yes. Yes.
0: Nehip.
1: Yes.
0: Ni umetejo lungana kwa kidogo.
1: Kabisa.
0: Hakuwa lungana rukulole migusa ni miburu the police.
1: Ehe.
0: Nijiru goons.
1: Yes.
0: Kake rejuku ule tengole. Tiatua lungana kwa taraki.
1: Idribulisi. Yes.
0: Those are goons.
1: Yes.
0: Yani.
1: In fact, it's all around the promotion.
0: Yes. Yes.
1: In the back coast, the giganjo.
0: Yes.
1: Orebe, the gigabonic nyo.
0: Eh.
1: In kitu.
0: Nejor masai. Megelemperenyo.
1: Kishu.
0: Megelemperenkishu. What I give you a good one, eh?
1: Yellarabal.
0: Magina lapu.
1: Cabisa.
0: Quasababu. What a long little list is Laura of it when I see you goons to Novanisa. Namera ni dika dika shabu ni kara ni dajui kiriyo bar police lori bicho guns jiru shugunyo guns ya raki arsi njeru police
1: nere toke ne miara
0: sawa wale rongu liyo longa nabonu kore ile lo siyasani ogre ta unimo bila isi rupiyeni
1: yes
0: ni rashi ye ni guans guns nebe kakil tukutuki ne liya juki antara longa nage miure oro longa ni bongi na yu kwa itayu oro ajo nasa na no nolo yu rukinu rikisi na yu kwa nya kore ile lo siyasani
1: ilalo
0: ni njewe ki arle lo guns
1: kabisa
0: aki ya mungu
1: ya kia
0: mungu
1: no kiareza diyo shi
0: aki
1: kiareza
0: no kiyo kidare todwe lela ni nyoporo nani tobiru
1: wai finance
0: nejo nanuhi Olobe nyingikosi wale kijanani Kata kijanani miambili la hili Kudu wale kijanani miambili lino
1: Ekiyo kia dumagino ya In fact dola vile nigra harira kwa lakai
0: Yes
1: Na inabeje biblia Wala wale shoto so iti Tosoe taki kwenye aja.
0: Yari.
1: Wono nalishwa tempere. Tempera sinyo kwenye aja.
0: Yari.
1: I'm telling you. Nore saa hii. Idia na polonga ya remandamano za nangene Nairobi.
0: Yes.
1: Neo raita mudulusha. Ore kulito kwenye baithi na. Mahila juka habila. Idia lwana kwa tejare York Business Community.
0: Yes.
1: Negripe ldoka ila.
0: Yon na loveni biashara.
1: Loveni biashara.
0: Na ldoka ila nko
1: negripe. Nira shonge ya kwenye.
0: Yes.
1: Tuan biashara.
0: Tuan kutuke
1: biashara. Neti yuko lile kai.
0: Yeah.
1: O atakulie kia kwa ijembe.
0: Yes.
1: Nea dhari pikipiki.
0: Yes.
1: Uri ya mari uri pilisi.
0: Yes.
1: Uri dhari pilisi. Na kera uniform.
0: Yes. Nera ntuli.
1: Nera ntuli.
0: Nera tiagas.
1: Yes.
0: Nera kulia na leta pokin.
1: Nure mandate nye. Takatiba. Neti yake protect lives and property. Njere pia ita jewu. Neri pia nkishu yoldo nganaka.
0: Umalenye.
1: Niri ya mari pilisi. Oguns. Ami tiki wanda manaji kaja.
0: Ya ndamana.
1: Eh jomo mkaoni.
0: Nakata roshi zile unasee yungu.
1: Haya.
0: Ule saa hii. Ise joki. Megure duo. Erre na rolo nganyu serian. Jelosho le Kenya. Tengkara kinasee yenyo.
1: Egun.
0: Nimbaya.
1: We.
0: Nimbaya sana.
1: Anyway. Juhi yoko ratuti lemrua. Na amita grena na.
0: Ratuti lemrua.
6: Ratuti lemrua. Tugo lefe raweni lang. Yeneze ndi ya masi ya. Enda suge nongo lomjumo. Ya wakaro yungoro diwezi ya na mwenye ya marandawa na isida ya mwenye ya marandawa ni njangaya ya nashi ikenye ya radaga duwe rangaya nya niye gulawa busteji niki domagima siyo ya ramarare niki njanada ya njangaya ya nashi kerewesho rara ngolo ya ngole rara mungkire uwa niwe wa siri rara niki njanada ya nashi ya kala hii mba sidane ya sira yo ya mkai meningi ambaye sujidi ya na mwenye ya marandawa kiseria ni naga sabo kikenye radaga ya njangaya nya Nyeo vila wabu seidi, niki tumagino siyo na mame ramarare. Nige rarada yo maendeleo, ragona na marandawa. Baya yisi ligira nage angai ya ajo, hiru na ajo maendeleo. Nige rada na muruwa marandawa sivarangai, nige asia radi ya gara gendo sonyo bariba, nige ara maendeleo na bodi jimu zuo. Nige njani angai ya nashi. Wede barara na nashi zingiro shara urodigo, nige ara naruma losho na ria na muruwa sabaranae. Yewe inejilda marboyis. Nige naruma yendeleo ele, jiru wapengo lonye jimararu. Nyesu nye rada ngolo nye jimaribi. Nye nye nada nga yana shi. Ya wala yina do muma muo. Mwena nga yagina. Mwere nyele rukuna. Kwa mshuli hui. Mwena nga yagina. Nye nye nye nga yage. Ege kwa yyo ya nga imba. Kwa mwena nye nga siya. Kwa namuruwa na oo jamar. Nye nye nga yana. Kwa kwa kwa jaziru maasai. Kwa mshia yinu kwa yana. Nada abu mi nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye Niki janga ya na shiora mungu kwa suko ni gula mungu. Ege niya na vila mungu kwa shi. Niki domagino siyo ya ramarake. Ega nado ime yu mpia zanya nishika na wazi sila. Ega suja na basa. Ya na yu sinye riba mwa lehi sani siyai. Niki roo siyai kwa dugungu ya ramarake. Niki janga ya na shiora mungu ya na doanda na marake. Kati. Kwa hindi ya sabu ya nangu ya marake. Kaya ya nangu. Kaya ya kaya. Kaya ya kaya. Kaya ya kaya. Kaya ya kaya. Rangka aja arah rangka ni, ni jangan nak aja lah. Ambil je kita berada di sini. Jadi sini aja, jadi saya juga rangka jangan. Ini jangan nak aja lah. Siapa lagi kalau di sini nak aja macam? Abu orang mana macam? Jangan ada dia yang nak ini cuma aja. Nenek yang juga orang nak ada saya mahu ada juga. Jadi saya pun lagi ni lagi ni. Saya lagi yang dia lagi ni lama yang dah sini kita mula bayar juga. Ini jangan nak aja macam. Ini benar dia semua ni semua dulu. Wale radio sugari kwa aradu sugari. Kore nguruma sidai, nyemiri na adi miambili. Kore sugari wa majanya nye, nyemiri singe miambili. Nyeja, nangaya nase. Umegira na genye ndiri sianga hiro riyo, nyegira na aga isho riyo. Kwa gena nendo kena dena gira jezundo iwa, amara leve na adu mbenya, amara bolonyo na adi suhu, ingi jogi la riyo la ngeri kwa lesuji. Enda leve na adu mbenya, amara bolonyo ingara suhu. Nyewe nyagene anda leno iyo, nyeja, nangaya nase. Mwiti wanya boli chukuli na ngolonyo jimararu. Ya kira ajo kila rigola. Nda leno yyo. Nde njo yyo mbasarini. Nika rire yyo kamuri yore roshia kejore nebo njara suhu. Nige njwa nanka yana shia mge kira yro zira kipi. Nwa yya maende lawa langa yose raweni njara. Amuri ya nilo rwana muri omara dawe. Sipara nga yire nimo robarubara. Endiri sanga yage rene shade. Endiri sanga yage. Nige arro sinima. Nige arro visoroma limuni. Nige ansa yyo suhu. Akira ajo kila rigola. Eru rade anda leno yyo kamu. Ere ni wara 2027 na nje asima la ora ra yozo nige njona nga yama che amuge gere ra gera rizi ba era be gera ri le mura ino ja muga ra nya sabu genje ba ro ra ra rina na gire che nya maya nya fe ba ri ngo ro dibo indi ro ri ro ri ya na muri nya maranda ya na do na bisi le senja muri nga nya gila na nyo ndo mono
1: Wow, oratioti sidai yoleng lemurua sholeng kaja makse negenjo.
0: Eronyo lenga ino sora tu lemurua pongezi sana very nice. Kadol dana nube genjo ma maxi nara 83%.
1: 83%.
0: Kabisa.
7: Nea kota lelo meta wadi radia na nadina agra aligi.
8: Ya ba yalai.
7: Na jide mengurua pa iya na mgeri shilo yuwa kolomondi.

0: nosimbo lejo papa kwadharanya Paulo Siria ndimdara notengire shine K24 tenebo Kameme TV tengwete naju Enepang TV njere urake pepek on decoder ino arake digital TV nitumogi ashomo menu ashu settings nijo gelota naju installation ashu channel search paitumogi aripaka auto scan arake auto tuning ni ya nyumera sa scanning ene na channels po ken page tumugia save tini ya taitum K24 tini bo kameme ni ya kushiba kino tawangkati tini poken itum K24 tini bo kameme TV tengu ito na juu Enepang TV na ishiba kino mkipindi ni poken na tiyato K24 tini bo kameme TV kigiranga maratutu mburu nji tofauti tofauti lega ni orato monari ongor sauni enta lega nyatia tuingitishini ma YNFM tarishatha ni kiju enora tuti lemurua kakure kiasi na napoken ndugu yangu edino shiake kumoku
1: Na mita grain ndugu na ijaga gra ne gra simisha ke eroro
0: yes
1: na gasa nyingine ni miara do yolo ngani mpango pero kai kai gani ro ile janga zite the starter do ta rate headline
0: the standard.
1: You are on your own
0: yani yene
1: shauri yako
0: amuye na kwa ben ehe
1: ini
0: yes
1: oljauri langa
0: oljauri
1: oljauri lino
0: yes
1: amwere jo
0: eh
1: what agencies
0: ehe
1: na ninje ngware tai mitori bolunga na lelo shule ke
0: vitengo po kwa serikali
1: na ninje na idi na ini gwengisia yonkor mojo la rabali o insecurity yani nakisia yaga yanga rwisho
0: yes
1: nere jogi ngona ngona etagala ninje ngai ni goji
0: eh
1: nejo yene
0: ndara redu mirara alana
1: ore institution number 1 atiju kiregela ni jangai
0: yes.
1: National Police Service
0: NPS
1: kengore ra grambasa
0: oh.
1: Emegra ajina kitembegra
0: oh. Ultunga na ko shoke mandate kati bolo shule Kenya
1: yes.
0: Peri bengi shule ultunga na ko malenye
1: ndio yo ore ni are na atiju kimegure jali ntuga na grasa ra do shule Kenya tena gero pantai neri nena kapali bali tena tena tulibo gazeti na DCI
0: Director of Criminal Investigation
1: yes amwe atiju kiabe kimbange bisho ultunga ni neji lele
0: Yes.
1: Nello langu lutu nganyu hii tura banka tura bare bara.
0: Nelle.
1: Na keji nganyuji o nganyuji.
0: Yes.
1: Migusa wa tanangata.
0: Ndiye kuwele directorate. Yes. Mere nasira.
1: Mere nasira.
0: Of criminal investigations.
1: Kuwele angai department. Nimi ukule jali ndugi nasa. Nia nabana ji IPOA.
0: IPOA.
1: Yes.
0: Independent Police Oversight Authority.
1: Ete jogi. Kengwara la kasi njiripilisi. Ndumu njiripilisi. Ndungu rhala mbani.
0: Yes. Ehe.
1: Ndumu njiripilisi.
0: Nere.
1: Nitumia ime rasa o.
0: Nene na kolo mba katari na tharaki ya pali.
1: Ndiki kengwara take. Mwene nanga itoro nobi.
0: Yes.
1: NCIC.
0: National Cohesion and Integration Commission.
1: Amore naina, na ninjo odolo lungani. Yeyote, mea mbaka po usiasa. Olungani yato irashiri ndumu nejo. Mata arina narungana mbethoroka.
0: Yes.
1: Wana kolungani yuti uwe naje.
0: Egan tayo oneti.
1: Ne, ori no. Na kishia peke mbunge le turulia National Cohesion and Integration. Niki jogini, kanyitejo. Kaje bingi regal tungana.
0: Ehe.
1: Kaje bingi rei, awin tungo lungon. Neji, wana kai department. Na ODPP.
0: Office of the Director of Public Prosecution.
1: Wale ni jesi ya yenye na bi prosecute. Ni jeli kibolo ke mashtaka or kesi rasmi.
0: Yes.
1: Neji yaro kesi. Iro siasa, iro supportai, iro gun, iro sekari neji yaro kesi. Kisitaji. Kaje rejo ki megra ina isira mebung one. Megra na polisi bungolor ngana. Two megra DCI ngoro. Asho aichungusa. Three megra aipo wasani ni boyo polisi lenye bemi rumia rongo ito yoro kashu bemi asiro kutoro. Number 4, Megera National Cohesion Integration Commission, Arisho Lungana Lusho Le Kenya, Kapalta Metarata. Number 5, Megera ya Isiraya, Kolo Lungana Pogono Ramokoso.
0: Wotu miki makoso.
1: Neji wana ngayi sapoko lengu na anyana rana ngayi rika nye ipi. Parliament.
0: Parliament. Inyangu wake nabali alo.
1: The parliament is silent.
0: Inyangu wake nabali
1: alo. Medola nije mokoso na grasara na adudu na grasara lusho.
0: See no evil, hear no evil.
1: Neji, wana lungana koonyo kita ajukiro. Ushirongo lungana lusho
0: ije.
1: Etanga sapa ko do ngana ko do to lengna human rights
0: activists langoro lo se bare to ngani
1: ditu ko bolo ngaje ngake kanisa
0: the church the clergy
1: ja kanisa jore re me gure ke yuna si ni grana grande le ata kenya
0: adol do ngala kanisa re jote ori ai ji kanja
1: yes
0: it ya ki shaping
1: ashu resign
0: ashu resign
1: ne mingira na ne message na si ye gun ni gwanganga ore kai department kai ki tenge uni tete joki opposition na nyo gra sir gulire nde amwe ho mumba kana bai wi ni re jo no Emma iboro ICC. Emboro di ICC. Pea naga ya lungani ya wake heg.
0: Nila pa.
1: Amu, mitema ibeki ya lungani kwa nabirasiere noropanga yu ala lemoto robare bara ya runduba ingelare.
0: Wee.
1: Yolo yendo kina rasi relosho leke nyalari nurulusu iti.
0: 2007.
1: Maketini ninyoshi ya mwenye.
0: 2008.
1: natara iltung'anak irkulie. Kiti iltung'anak lemetii iwuejitin apa nemanya mpaka tanakata mitiko atushukoto.
0: We?
1: Etejoki ore ina, tenimiking'or entoki nagira sasai.
0: Naa keeku enyamali sapuk
1: oleng'. Ninye lakilini, larriyia lolakilini oleng' nejo, larriyia le sheria. Ore enetabayie ele kesi, naa kelelek etii iltung'anak ooyai Hague, ICC.
0: International Criminal Court.
1: Tenkaraki ele kuaka laa, amu ore naa entoki naibai, naa crime naipanguno. Nipopuo aatoni.
0: Mbo olarrabal naipangai.
1: Ninyang'u nareta, ninjo oltung'ani.
0: Yes.
1: Metara iltung'anak ooje.
0: Imagine.
1: Ore ina, mara tofauti o genocide. No difference.
0: Naa njia pake kuna sinyo losho le Haiti.
1: Itwiki naseti ya jindoki na boko
0: rono. Goons.
1: Nejo, we are slowly losing our nation to goons.
0: We are slowly losing our nation to goons. Yani yake gira imi nye losho lang. Ai darasa
1: gini.
0: Like all a rogue.
1: Ole, kini gira imi darasa. Metra la rogue itore.
0: Metra nchi.
1: Madagi ya nembaka na polisi.
0: Lawless.
1: Ar, metoroka.
0: Yani metore sheria ne mitambue.
1: Yes.
0: Nelto nungaji lawless. Lawlessness.
1: Inejo goons miwoshe ndumo rine miwoshe.
0: Miwoshe.
1: Inejo goons mejigi na olonga nisa mejigi.
0: Nelto nungaji
1: lawless. Inejo goons meroro. Olonga nyojene meroro.
0: Neti zaadi serkali.
1: Why yes. Fully.
0: Na ata mandate.
1: Why? Nera ninje serkali laumu ya nadini.
0: Eh.
1: Laumu opposition, laumu opposition serkali.
0: Eh.
1: Agara ora ajo ngai naata ngai nikaja. Ko kore esira ninje na.
0: Negara ona kama
1: sakino. Ko kunsa ilebo. Ya homo ito ba kebua ya tundu murisi. Nebu ameta lorika na nanga. Nebu ameta suita nangu. Lo longo lila rapa ngai yer.
0: We.
1: It's terrible. Ngai de omun.
0: We. Anyway. Kikira umu nangai sangara kamba na endelea tiyatu ulo shule Kenya.
1: Kabisa.
0: Kakure tunijia. Irejuki. Kure yungu ito na jene social media.
1: Yungu ito yi emutandao.
0: Emutanda?
1: Yes.
0: Peri. Mtu yi wongere nye.
1: Yungu rangera na
0: yungu. Yungu rangera.
1: Kisa na maana?
0: Ere ta tentu kina jene. Na tumu watu ngana leme yoloro. Tengu ito yi social media.
1: Kese papi. Imagina gare nye ngulie sites. Ashukulie applications ya mutandao.
0: Yes.
1: Jina hindi ni post nijo. Nana rananu. Kaji. Kwa mfano kaji masiata.
0: Yes. Kara single. Atha larini siyana na je. Na kai na yoltu ngani tall, dark and handsome.
1: Nipika wane soko.
0: Tengu mutandao.
1: Nipika wane soko.
0: Nipika wane aji.
1: Soko ni.
0: Wane saite ya Nairobi.
1: Yes.
0: Sahi.
1: Njo.
0: Nete ya nyamali ya mo. Kemene tangera kumukume yolo ineti. Ure peolo nepo yatu, ure lomo ono ino sunadukera. Lomo
1: ono ino sunadukera. Kekera sinje ngori walto ngani ya shakera zi mwisi ya kiki.
0: Yes.
1: Na luguara kulopoji luguara kuju.
0: Kutuki.
1: Olo sepa.
0: Menjo luguara kuju kutuki.
1: Luguara kuju olo sepa.
0: Neku wa dalas nyera reina. Ki ngor niku omono kinkera angiti. Ino Nairobi.
1: Yes. Chinta
0: unini sabu kuna Nakuru. Ino Eldoret. Ameto wale temkotu yara mutandao. Nebe kataldo ngana kata sogoni.
1: Nimito nkera ipo shole ngayi ngoro pa yeni ya mketu mta.
0: Ketu maki.
1: Ya. Kisho daga nga yoro nganyo lenye.
2: Aki ya mungu. Aya yo. Aya yo. Aya yo. Yada jando yada madoro. Mi aruru wengera lbalelo. Mi ngagedi ya mume yolo ne. Yada jandi rada na yolo. Angalango kitongo yao. Kama na yangare na nyoye Kiri mwengori johongi juhu Ilmura na runda yalimu Ikiru katambo yesi yangi Kiri wala zululu nando ye Nema maya luna lono Hoya hoya yu Kiri katambo yesi yangi Ako yendi rango lelelo Ilmura lango unasabu maibu Yeah.
3: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
4: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377#.

0: era baye sa uni yang kagenya isile gajo era na gere yang kagenya na mayana yang kono ngeta ta e juma on tri ngara tikita mo bo la bana gele isile ora ilon kali sino tikita ma oile ito mito ma yine feme e mo bina bon pointin era na bisi na bina bon pointin era le ibina bon pointin era imi tete bona gosi wulengi jabe lo reke lo rom tante aure www ito ma yine feme.co.ke na kede dekare kula jo ya wangan olo show karibu ole maisho ngore kyo lamune ma yine feme sura kula mune ngwe anka ulele ka jirono Steven wale Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu erangoro ye ke won en bonke ene da shege moy gobe re county na en kare ngoro ko agdes man tayne eno le pare yo e joge le gora marre tena muru yo bunge ena be jinga di kore ola mon ne le maka ina ri goni e joge re na ga to be bara bara ni ne shete tayor ko to lon de ge yi hor bara bara len ka tengima tena muru yo bunge e mo serikali ki to wara isule mulo to er le mona ko lo mon e joge shomo na ba e bunga serikali ki to be le munyega marre to lo be ni na muru wa e yelo ya joge shomo na ba jinga di kore e muru ko male jibili o tena ba bo na ge serikali ya shuri na bo abori dikam malazimi wala moja e magana ngolo kolo mon ngole ton kawlele e nyoka tay ngor yon kor yongo na ka lo binina muriwa be to gina kai gileri kore tengu ko wala le lon kalis nilo tiktam ona bishana
2: ama da yin ni la tin ada lo isi bisu yan kon na dikito emegi enge wan jenta ke na da bo gi de mayu
3: yes
2: legi no da e kata
3: eto
2: dia ji gi no to na na sgi ar na da ba wadwo ngari enge ma ne le dosin or bari bara la lami oloizo or busi moru na na na no na sho gil jingai dali dalo do idio la ma da ba wadwo ma ni ewo ngola idi ndia ne ji mi e gi do ngole ne mi ngure ne gweji
3: yes
2: na ke wo shor mara ne ta bo gi ni konyet dini dele we ne zo bi gar maram to she si mu de zo bi gar maram ne je ma ba
4: wa
2: amore na narobi ani ne no shugu din ni go mu ni o million yari ne me bi gar maram ore ku na ge shogi yog na ito sha yo me du bu go gi nyangare
0: e bawo na sinare ko ne bugan ko yong serikali na dina gari ko rais William Ruto ya urna ila ke shele nyale siasa o gramer ndwa de nye tina muri obunge hay ngol na gari ko re
2: da juta bruto
5: bruta
2: bruta
5: bruta
2: bruta
5: bruta
2: na kai to ki de ya ngoru na ngoru appointment ni bo bu a jo ye ni yeu na ja ge ti ru
3: nya ge
2: ba ge ti na be eji nore bilo ne nyari gi ntongana ke jina yonga sabe ke ndare ngari ore bi ba ge milango ni ngasa mune nginde be igor ka ji ge ada yeru mutaine jo ga nyanyu wantu ngani la ga na jogi adega yeu to gi na je ne shoru e zu gi da ba jo ge ge janda san singapu ni de do ne ka na ngore lu nya na jo singapu ma yola na jo itu
3: ya
2: ma ge ji ja ma yola na jo itu
0: e jinenye Agnes Mantaine eno lebre yo egrana gairo ton kaulile na kaunti na yankare enero ko kenore ni pamu iri bungei ay bungare serikali kitoka ayri amodi denga juna bo ay tinga na ganka fishu na la sabaka origili bene lebali ro bungei ita shige kaunti na yankare na roko telon tulo na olo penyo loriga uita shige komiti na na dwe seri ni te bungei kitoka lo show Gabriel Oleton yo udina gairo tedo ya bunge ya grele lo bungei ya ino singi gwana yankare shina da sabaka lo show ne bali la ari kunia jo ya tomoto na pa ora isura muto kitine bro bungei ministri na le seriani kiptin bamro komen asibajo kipuna ka gemina

0: challenge shale ina tosingolojo siligla itabayi kuna saa yenka kenya tiatua enka kenya mayin pokyo longe Jumatatu merabake Jumasar manare metosho songwa na enta de kenya buhithere nti ya masi udhirumbara lankabele makozi Emmanuel ule kisemi
1: chenebona nupike ile liona show saita weni
0: ndugu yangu ya tharasu wa serikali
1: inyele
0: itajua serikali
1: yes
0: nele la Felix
1: Kosgei
0: neju every ministry state departments
2: and agents
0: and agencies
2: yes
0: enyu itaba
1: Enyi za ndata ya serikali.
0: Yes.
1: Amu ni mbaya.
0: Ento liki mbaya na ndata ya serikali. Niki megraido hii.
1: Rejogi.
0: We.
1: Government. Government agencies.
0: Yes.
1: Rallied to support.
0: Yes.
1: Urutuwa so
0: scorecard.
1: Eti ya kakiko bisini kwa kina serikali.
0: Yes.
1: Sawa. Mbaka ngambuni ya serikali.
0: KDE ministries. KDE state departments.
1: Yes.
0: Nara agencies.
1: Yes. State departments and corporations.
0: Yes.
1: Niro vili ata agencies.
0: Enyo ito.
1: Maka nuhina ajio authority.
0: Yebae.
1: Neji nyo dera nda ingaraga.
0: Nito. Tena anu
1: ensi. Bangu waltu ngani.
0: Amo authority zinada na.
1: Yes.
0: Na kitete anyo.
1: Yehe. Track record. Ya kumekuna rena wana jie. Hehe. Ure na ayo ngambi kijanga kiyo siyasa. Ure siyasa ni nuhu siyasa ni. Kira ayo lasa kile.
0: Akuna.
1: Mere nina ajio lasa ni liuma. Mbangu ti nuhu bisinu. Mba shote milango.
0: Yes.
1: Tejo tutam.
0: Ezi akiwa na scoka dora is William Ruto.
1: Yani ni mbaya.
0: Tena akora barabara. Tena affordable housing.
1: Tolimu.
0: Tena sha.
1: Yes.
0: Ten ya.
1: Ngolo gere raga na mrube jo gini. Ona ngolo na jeni bunu boge rara uniform. Enchama.
0: Esa oh ane.
1: Ngolo na na. Ibu boge barabara ha go wash campaign. Baka jona.
0: Kiyo ngwa ngosi kito yule.
1: Ya.
0: Kiyo ngwa ngosi kito.
1: Heni akudwa mka ina ngwa mana na ningero ro kasi ndere ngi ore. Ndi lo ye ulori kan. How been sanity.
0: We. Ya kuti agera
1: korolo bolong bugei oibungi olobo buni raidi atwa kajua lomo
0: olobo tante
1: ehe roso jagi uchunguzi ndijua ndomono nyenye ngasa ne serikali
0: oh
1: mayul tana gero ndi tine si ai
0: tana gera wis na ba marisena ina ke muno jana sina ji serikali sinya mo
1: menda ino ndo ngani na mna iyo
0: ha na gera procedures yes gera procedures na no shipe ara na si na ji no no lo na wa gerisho ta serikali
1: yes
0: ne ara ministries departments gera na play poken state departments ne li muni na ne ji iri agala wero waja
1: yola nyanyi re jofili so sigire ki masai
0: ore
1: ri nyo di ro ni ki kenda apango
0: eto nye
1: mabe
0: grei
1: Nyo ndo kita ya rode kita ni
0: Tenye
1: kwa mwati kia nkama Yalo lai damu Yalo lai Nyo Ntanga sabu si mamu
0: Pa marara muti ni nepo ngu Kosike Ola kanchuri Mere jona niyo kosike Tenye kwa mwati kia nkama
1: Yes
0: Nesaruli nonoko
1: Nenyo nja kanchuri
0: Kanchuri
1: Nenye kwa mwati kia nkama
0: Ehe
1: Ngasar na kire kama kwanzi
0: Ehe
1: Kwa kino kia chuka kaina inu ya nkama Begi ya ratu ninye

0: alibi amu ndebe angajuno nige ya gini milioni yari kiri ya sibara ini
1: merira ni meduo ba
0: ama adu rongo nye kankai tongo nye radu yankai egi sebeza
1: amiri sebeza ni nina
0: ama adu yasai yesu adu yesu radu adu kina muru ajoti yak ama adu ngali na muru erwe shumara gweli ama adu amga irani kiranya asipsira ramu haji emi irani nere bajo ora amuri kesu bagari nishushi kake huo ala seri angaji nere kiborisho merishungu ni garama ama anina saa kia nashe ya kira ishankai ama kia nashe wada ngobanda nashe na kishuruno kiyin ni mdu kia shugu wangai ajadu shugu wangai na kanyude ana inana shugu ni kende nyana inana shugu ni ya nini maje na lo
1: alashif
0: iwoi suwole subabi
1: edanga gana
0: sida yuwele
1: daya maimiri ya namalala kariru francis
0: karibu sana
1: aroni mwona
0: kedi yungo binyolo kuwak
1: era bai garangara na diga gijara doi era garangara na yoleng gijara doi sidai na borono ne sidai na borono egono rany
0: yes
1: prevere heranga jina injanga imalini heri
0: yes
1: na amanar na ile heradu angaji yo elalang na importo ngomono
0: yes eba
1: kage importo ngomono sirino era el jurweri lo sha ke jurweri ka kwa jurela ka ke ya ke nne ro ke nya na ra dua jo ni nya ke jo
0: yes
1: kage ne liste be marmolo longo aide na ina na rejo ta mo runga na ka mundo ki ayu ndo ki saidi anda mu ke jo ya ba
0: yes
1: ne mengere ri te kai na ni norlo
0: ya
1: na kai ni ri te kai na ki te a sa boku
0: yes
1: ewa tuna ina no me sidira lole
0: ni akor na ajina na lori na ajina merado ayewo na nguwa kena lera la sereo francis ora bulankang na aldu na ndakidu zorpela na aldu angoro kela sereo ina sawa sawa
1: sawa sawa ina munda uo na ajira la ulino wali na neme toho na mu wajwarela ina
0: yes
1: nikiloru kiloru nyana yaga angoro kiara idwa head mu kija yara yankara nijo alaba yola sereo ya mwajwarela idwa jesu na no halo nyanga ngola sha mu ogarela ina re wengi ring
0: ho
1: ai wore nar na gire me na alta wa mini shuru wechi
0: ai
1: wore nan da mu injo ki ata kinja ga ngai
0: yes
1: toro ya ko na ilo rongani le kana ngwa ga be injo ka ga ma ni nyo be le injo me yo do ko ifana yongo mono do ira do be
0: yes
1: imbo ra ga do le ra me ro mono ra ga ra yanga ngino yo mo ndaga ra yanga jinge ju
0: ho
1: kage maga ile ipore ngurua liste komitie ngurua nyo mera rara ina tamaina
0: ya so leng
1: tamaina lashi
0: ah so leng wala tarodi ibo jena nkai
2: Tiatu mayana mela maria mugishugunya budu kwe ya hatari sharane miadom
3: Mayan FM Ewangan Olo Show.
4: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
0: Ene kabisa najeri mbari kuna sayo na droi nkigura na JN Box muna soko fast hour. Ini mwanisho muna asia duduko ya nkigura na nkigura iro wanya na droi *577# yara boxile tegilo box obo birbona arawla solani emo nakiguran nikijotoi in the box online ni ngoni wasi yeneja tadamu si ajo neradoi lelo si whatsapp goleng likijode olerema wale si radoi online ngoni likijo olerema fest na osruele tara online ngoni longo longimit idaruri yandariki ni narato muni obo mpaka ndariki ni ongwan olapa ilioudo komono ngolo midana Soma na adu yi ndaunuda app nikijo ene K24 Plus app K24 Digital Pidumo ki mwala tine kwa jikijo safari kwa nafasi K24 kinjwa laini.

0: Ore sirena nyugi.
1: Nesiragi yogi sirian.
0: Ore doya ngolong.
1: Nemwiki yogir mayenat.
0: Ashire gino ngire shine mayen FM nte maili tisa.
1: Enkwarika.
0: Olo shibora.
1: Enaibor kia warie.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire ngayu diadu ngire shini no em mayen FM.
2: Mayan FM. Mayan FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere mayan.
3: Kiderita neki emake mba naibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
4: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
5: Kabisa na jeri mbari kuna saigira na kitu ya budu wala ni mwanita nari shara. Shara sida yule ndo yiri jangani gira na kati nkigwana oramati. Kikita na jari magidura rati du tata wala ini mwanita ito yi. Esi ya ito yi uwe mashoi. Uumbulu tuwa nkaji kinginye kuna roa nkarin. Aja na sena no njidu ya kikira ato yi ae maki tenkolong edu rara ola ini mo ni kikira ae maki aju ama amu lolo yu nama yena nga yoltu ngani nebo lankang nama yena nga yi oltu ngani ninyangu engari nama yena nga yi oltu ngani aja na sena no niyazwa yamba ya sida kake badala rara na radio yango monaga dona firianga jana she ni akujura resha kotok magalali kotok marampi hajo na sinan pleasure ama ina nyegre mgajo kisha kaka ashira ngala yolo ngana jo good morning to ke jo William kai gila grass ndarum yola braga wonde muna jo do asara ne jo sida na ko bolleng kai di mata African Friday asholeng jaktan kinyaga temura oloropel asholanga magras ni atum yok ne jaga do jaktan kinyaga ron la jolo songo na yuma lwala jolo roba klesi mutu ro safi misashi johnson ne bochu sha murguya jaga na egi jamar bogu tenebo agara ka nyon alon na simuno mere jongo be yekri mboki aga na sanki bwana agras ni songo lokel ko kadu mesimu asumdar kilo pole pole kuna ne jagra ya makiajo ama ndara ile kwa kwa nyaka alule shay na ji embolu ron kajik na mpaka be ara ngidwa list ke yani ke modrim genya na lo shi o ti arambe ne ji gara dwala shay lankire ngora bonon lo genya ba lo 1100 kore kara bawa ne nyaba chief guest nang eh ne shi jaga dwana tinde yanga ngole nye irkoron ware ne modor pastelino o kan sa nyake na ma yen yankan ne dibi ne boy kai yara ji uruma biashara kama sino la ningo ninye kira ya magi ajo kejo ngosa roi ninye nguwa ngari kira maja na nkaini nchon kishu ninye nchon tali nchon kishu ngari ropiani biahara ndasa ninye nguwa ngari hore kenye no long badai doyo basa ya tomono ina kanisa nyaka ajo urina angma nyaki shangaja na seti yang aya lo loro mayeni lo loro mge nyo shita ongna wakidua kereri keji njere mara mayeni duwa tongani tara na kiyo na uro tolosek may bungare na ilara ena mayen elele may bungare you know amayen taunda angi shoot na weji taunda ropi yani meza runa nipo ni ajo kipongesi kake kanyo peye ngi released kwa nini kama ino lai nimo ni kejongo kishamu nyidu ayagira ya magia ay adal nalo ngajo kake asadasa entoke na ishia kiro lo show chua si nasimu nelo ru hai magisiere nebo na kore duwa ndomono kiduwa rajo ndomono ya junga duwa nabo ya junga duwa ara nabo eh baye na lo
6: mwashi
5: yes
6: amos karunga raji lwa
5: ehe
6: yore rada na jore lunga na lo shi tangaji dole ni mduwa ni amula la shara lang
5: ehe njebi yore le lo meri la yoro ina nuro yoye
6: ya ba ye neja dey
5: ehe
6: kage yagira ba disi ni nasi ya abu duwa na shiro biya shara
5: ehe
6: amore lunga na lomer ku lo karash na da ipi nilo sende ipi
5: ehe
6: ya da sinya lomero nga lo BMC egera sinja ipa uluti na shoto nali
5: ehe
6: ama da ipu kwa nang nilenda ego egera sinja ipa ulu
5: ehe
6: na ore genga da naji ugonje na naji jige garra suku limi ure wajwa lale
5: ho
6: iyo na ako ore duwe gira ender lai na siya jede egera ake nyareti lunga na kengai shoto
5: ai amara amge sba jo geret
6: eh
5: mamu arabolo la shangaji
6: eh
5: ne mera gurgo do boli ara lo bo yengera sugul
6: eh
5: ore boli sugul me gure ndo ne yengera no sugul amge mera ka do nyo
6: eh
5: ke sbara
6: ore wa di na ko
5: ehe
6: ore ena siai naboli nkaji nataa ninye nagira airowuajie iltung'anak metaa reyu ake pokin nemeshet enkaji. Neeku ajo nanu ore tenaalo etejo ake pokin ng'ae ashet enaaji paabol. Neeku taa duo tenkae shoto duo ena shoto e uchumi egira ake ninye aisaidia ore kulo ajerak loikomboai.
5: Neeku etaa taata ore entoki natii naa etaa igira iyie ajo ore entoki natii naa meduo enkaji oleng' anyor kake naboloto.
6: Etaa naa biashara ore kulo ajerak egira aifaulu sininche amu egu ake ninye sininche iropiyiani kumok egira aifaulu.
5: Enitejo naaji etaa kejo kila mtu oyie ashet enkaji paabol.
6: Neeku mokore etii enkang' naji mokore etii kuna ajijik kulie.
5: Meduo oleng' enkaji duo nanu ayie kake kayieu nabol enkaji amu ketii emboloto faida.
6: Etaa taa ine edorita iltung'anak.
5: Amu iyata enkaji nikinyakaki ayaki nkuti tokitin.
6: Itashat enkaji emilion nikiyakaki milioni uni.
5: We neeku duo faida naewuo.
6: Faida natadowuo.
5: We pemaana ina eme biashara toi ina. Ejinye lapayian etaa dinye kelo oltung'ani ashet enkaji nemeduo oleng' enkaji sidai eyieu. Meduo ninye oleng' comfort eyieu. Enatoki na ele beno olotu temboloto. Mayian.
7: Hello.
5: Yes.
7: Alashe.
5: Oye.
7: Suba.
5: Suba oleng.
7: Ore taa ena siai oonkajijik netagolo. Amu egira aitaas esiai biashara.
5: Kai kijito ang'ai nitii aji?
7: Aji neema natii orgos loo Mayianat. Ore tenakata ena siai emboloto oonkajijik.
5: Yes.
7: Etaa keshetita orkasisi enkaji nibol olaisinani. Nikiger inkardasini. Nikijoki iyakaki 500. Enchata. Nikunari nejia. Neeku etagolo ina siai oleng'.
5: Nikijoki ore amu inchi duo ake tapalama egolai.
7: Eepi.
5: Amu enu nebaiki Lazara. Ashe oleng' Neema.
7: Aya.
5: Nejo ore inakop naa taata ore ele tung'ani ogol. Nejo yau logo oboli ara amu mebaka nanu lainosa pee miata irkumok. Yau lobo. Yau dii ina shara niata pee eton miata duo ake. Amaa kanyo duo intaas 500. Yau pee eton. Kwani? Iko nini? What? Bajan alo?
8: Baje!
5: Uwe!
8: Sobe ndago?
5: Subo oleng.
8: Endingi daje naronyo.
5: Karibu.
8: Ngusi endo kwa shaka na aituko nyo shaka nolo kwa lekai. Neme ningi sho. Ora ma iroro na iro la jonde MC arasa ni MC obo.
5: Seba.
8: Nara duwa ina challenge. Aranga saba na nwa jogi la olol borla amara na olol mire mwegi. Na jogo ye kolo kiro ja wevu gamma sho. Mea wumbasho ninyo ngura adena ninyo ngura isere mbasho nienda.
5: Ngela ni kwanza.
8: Kuna gila ni kwanza. Awa nishita ina jogo bolo vanga jiji.
5: Amara las magila ngane ara uniform.
8: Uwere gila ngane ara algarash. Ta isere mda ngane ara algarash. Endo mono ni woye olwayen. Nire ure nguo. Ere ure walashe. Olonyo renga yora muduo. Prova yenile kesu jira yolo jirombo yi. Amuyo nale mirego oso jira.
5: Amuyo nale lombo yi.
8: Uosho lelo ra.
5: Ndaye lemra reke denye.
8: Iyo lemra reke denye. Paake si lelo vayenye lonyo renga yora mu. Eto nyuare na muduo ango vashe renga jiji. Nebol. Enda uo erisha olera walashe. Olera ake nguo. Niro ya uonwa elungirwa. Hivyo nila awa lakashe nira ake mkwo. Enda kore sayi lolo poro rila nilu lolo lolo lolo meriweko mwore viko rito njere ni. Ita wa wale wana. Edela wako merila kuziro.
5: Iharate.
8: Mwore de enda kwa ni nyeke nda mkwa yore nyeke dumunye rorikuwa yore nyeke nyeke naba yere nara toi. Na tangara kena kirishia inejo yine mbolo ronga jijina kebolo lwanye nga jina asidi ashara nejuna.
5: Njabali kishutwa.
8: Kiishuruwa ba kito kia uwa kweni meja rati wala yuni.
5: Pole.
8: Uwere loo nyore nga isa ya ba yiyo na yong sawa kira elungi duwa la merewek. Uwere vea wu ninge njugu noro viki jogendu shuga nga ina. Enda uwere wako palasho ole walasho lolo parana longi ya. Negera aki ninge mkutu wengir.
5: Nebe kinda ya losek.
8: Enda uwo mayolo na nukake uwere duwa menga yige nga kia nakop. Irisha wolo itu wolo isha duwa.
5: Asho ole.
8: Neche suenda ku.
5: Ache.
8: Keto murate.
5: Pole, wala erejo njilole ya kero muradiki. Erejo kinti mwapi?
9: Enkikwana, oramati. Tiatua mayana, mila maria, mugishugunya apudu kwe ya hatari shatane miadomu.
10: Mayan FM. Ewangan Olosho.
11: As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTimes Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTimes Solar. Power your life.

0: Kigwana oramati
1: Remayam
0: Kiderita Niki Magemba naibirta yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
2: Olesendero
1: Kabisa engorto yola ningu nisasira lekani ora Udake tekuna sayena ena Kenya Yigina nakuduko ya lai ningu nisasira Na jokina karibu sana Enanga gilma idibena na gwana jini kiji durara Siyadwa imarara isiyadwa yi Udugana kushi Lari nebuli dara Tenema yena nkai aje na sana no era sheran kan duinya nga sagele sho ehe era sheran roi era maye nan kai le kai nyemwa gari ni gile boti sho na ma tegel na nyegele maki haji ama yelo kwa kendo sana sha ama yena lai nungoni kendo sana na aje duina na jengu tena urkuwa gele lengiranga mule mesidai asho lengu kusabita sana asho lengu amega arumjua ya kuna saite wedo yine jo Iti ya lona mbaite na nguna sayi ya lona jisibili mbaite wini jalawanga shole ngamu ekrasi ni atumi yo ole pita ole tubuko pita pita tumanga ilo tiki kujen oe gira ajo ya ngurai ya mjisa wukwa kutati sawa sawa kinyoko lenga ya ngura na ilo kutati gira pita ajo ya ngurai ya mjoto giriwe na kisabu kusigu kaju the red young sawa sawa olungandu yo josubo olunga la helengi nalwa wala kitu mwini jiltoroi sida jena mura piki njanga jena she asho olungandu yo siparo gilai tu mwini jondoli show kira sinjatu mjyo na loud and clear olungandu yo jo lemamesh tu mwini jona abuda asho olungandu kuso pitason tu mwini jo vipiwa la helengi ten tu mwini jona lute na uyega atumi yoku na joto hii ashe uleng tenkaragi na iti nunga mbali ya mariti nebo walungando yu jenoguji kedugi alona na ashe uleng achisini Narok East tenuja gana tumi yoku ashe na leng Robert Barta tenuja shankoy dada masika nyike Barta tenuja shankoy sininye neguji gira sininye atumi yu na narishata nengu watlega yu arato yu kuni ya kebe ye kendiba na kigwana yu ladi mwenjwe sina simu nelo tu isimu mwisho na idibaga na yu kena kigwana edura ramaya na lo Hello? Yes?
3: Aje nkarna sare.
1: Ehe.
3: Ee, aje ana gobor mesikina kule.
1: Karibu sana.
3: Ee, rarela na aje ana siya na ushimu chango angaji.
1: Ee, mae ni njana yagi kira ye magi.
3: Nera wagi ni duwa nangi.
1: Ee, yes.
3: Ee, kore duwa nana?
1: Ehe.
3: Adolo nwama akore na jo, ato zunga ni mchango vishu kukile garama angaji.
1: Ehe.
3: Kwa na ina anu tenduata ina kadola na neata shida ina
1: ehe
3: kwa si shida na dolda na enana ji mchango ata mchango ata mchango ongera ongere sugu neata tatolo nga ni uwezo narike ngere nyana sugu kaki nitu mia ngera anyongo kita ada jo maide madarawa sugu
1: ongera sinta loa sana neja
3: ee lonado anyongo kiti ya mu eata uwezo narike ngera sugu kage nelo tuwa isudoria jo ay ada nyamali ya taa uwo tondo shoroki mchango
1: elu asana na jari mkobini
3: ee sabu kolengi nato kita taa edaa ke toso kaje karibu ya toso kwa nga naa kori nyeke lo nana poko toso koki
1: ehe
3: ee nyamali ya neme ata jo meangai nana te jo kamali ya laisho po kito ki nito kaa lo tuwa arel tungana
1: ya nebo rengi shuwa nkane giru ya oshe mchango
3: ee kwali ya kii ayy eta aljamba isa buki na wash mchango na kaya kini milioni
1: ehe
3: na kore ngera neti na sekondari
1: ho
3: ata te neti nye university ngera neti ngera university kuna regula kuna sirgali na kila haki sirgali po kito
1: ashuri nyamari nigol ala niti ngera neri nigol ehe
3: ee lewo shoki ni sente yo leng kore natuki na kentela te nye jango leng
1: nemedu amana nagara nemekere ya bangabu nga biyo bo amuru na ye ara yi gol nebu ngera nga biyo bo na kereru ni na amu yo gol
3: ee kebo duwa nga biyo bo kake kore shi duwa ina siya ina bu ngera bo na keta sponsor shi eta scholarship
1: ehe
3: kare miliki na aldo nga naka jo ay shoki sente yi scholarship
1: oh milimu ala kera scholarship
3: ay milimu ba amu yu kuna sende yu ba ini doturu sende yu aldo nga na
1: nijue kwa urua me hamen kere isumare bo nekukuldo ya nasu gulo ling
3: ee gulo lene kere je yoni milioni
1: nekukulde nteke
3: ee kake ni ata ye sponsor inoto sponsor na lengere idie
1: wane ngere kela agino su gulo bo gindi di
2: Ninimo enkitesheni no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto enkitesheni no Mayan okibili nyanyana sidan nigentesheba nitobire enkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bitume yok tepo kiwejiniti more sauti moyo Guran e tumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e tapo kosligi o akunyele sulak
4: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
2: e bloso toa il a pagé couleur corio ne palle palle kiyo
5: c'est le nom mashabik na si wachezaji
2: Kikureko wanchazo wankamuka Kikitenda banono konga Tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
6: Maya
2: Enkiguran ne Maya nefema Ibojare franga Solite kotata Pukulumi jimamosi Itarusei setenda ma Omedosho sato monobo entiba
6: Maya nefema
1: kabisa ne jere mbara kuna sa ida dam najo wore to yi english ne mayo no laini ngoni na isuna to yi em app ne joto yi en media max waves ya gishaje no na app kila wakati ya gishaje show mo google play store arake app store ni download na app bizmo na anoto bizmo na sito yi alshpag no yu elchana bokin english ne amayan tene bona to yi gibini ne enyanak bokin wala ni mon maka do gamara ba yi sasira kamili manu to laini ngoni do robu olomon
7: Ropo Lomon, Mayan FM.

0: Kabisa, ehe, ehe, mikulisho, yila joru durara, yankai nari doko ya, ni gilazo mwle aje mikulisho, ame yankai nari doko ya njwere, na nije dole joru, zale le durara, reje duwe ento ripoto, nereje duwe ntipit, enta gul, ee, no lato kande pine gul, ne meulisho, o lato gari pisho, ne meulisho, aha, ati ya dole nake nyo la inungu nite durara, nije joru kilu kwa yore yankai yankaraki nanu. Ni doy glo yadan kay dan karaki e gida yan kay ya judu amatagul e mi gore sho da dan karaki yan kay holo gido wa no la yoyye wala ni mon bara ta larsi e ma judu ndor pisho na ya do o ar pisho na akor itirada iji alat ta na si alat be mi kin toki toyi e into e mba agro ni mi ge mi mba kigira jangu deramati ya ulo ngana nalikin tuoshe ngudi kidogo au shenki
1: boko ngudi oramati
0: ndase ulo ngana ulo ngana likoshe ngudi deramati ndase kumara jangu na sayena dama ndase ulo ngana nchoki ndase yoko kumara shuki na ngudi ya umaike no ngiye na wiki amula sima na api yi ngene wiki ulo ngani lasima peki ngen ya wiki ulo ngani ngene ya wiki kare jina enda maroshu ulo ngana ngudi amuruna yaosh kula lagi maya na kai ninjo bokito kini ngila gili yo
2: totone to bira
3: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba wangu ta maraba ligirarna
1: engudi oramati
0: amaga elegra maya na yeso kanyo de kya gulu yo na tabo lugu ga me sidai maya na lo
4: alase
0: oye so baro ya valin
4: Eh,
0: Ini aja,
3: ini aja,
1: engudi oramati
0: ina je do la kay duara ne jo ne je duara ndp entagol emi ureshu yani eh na mala daga yongo bege yami ndo ya lar agrado na do te you know ese gala ja bege yami tena na huri gi ne resha toy amen no na yankan ke boni janga gi denya nya ko resha tagol tebeja tebeja na ngi no rongoro nga kabisa ta di yangire ngatu anaya nang
1: Rene Unagishu Ewangan Olusho Mayan FM.

0: Eyerare te Mayan FM.
1: Lanimoni la Mayan FM. Chef Jacqueline na ningwani Mayan Caterers. Kaina ina yaraki ndai beef, ngiri dry fry, ngiri onkishu. Kaini yaraki ilunganak wabaya tomonomiet. Na kayu engilo na bo ngiri onusu. Na kaini kiyer lunch, niyer nabagiri. Kaina yaraki ndai nabagiri nushikiri ormasai. Nushina nyori na roito. Amwe kinyora itipiki ndokitin pookin spices kai na yarang tena na gidi nawo aho mujigoni ai rasa adwa ayogi na susafi aide vaduo ne rarisha mujio kai ne naitilti ne weji najing tana rajigoni aresa ni yerisho na nanano na iwodo na dugudu ngarudumo kitunguni emia ai wodo ne rarisha jikoni rasa usafi na itarisha mujio kai ni pookin tine na resa na la yerisho ore rontu ajing jikoni ashomo ene weji e wardrobe na dumwe ngitambaa yalukunya hairnets aishobo leningo ni amifaa beli oro papi tegira yerisho wakore pera engayarani nilake nindo ipir papi terai kuna hairnets rashu engiramba muangiti kakora mkara nwen chef na kashop hairnet na dumele sai 9 amukara kuna dashcoat soshini ACI na lasma baishop pia meji ngilani ya angara ya nani ya lasma vya kusafi na ore lpo wakenga ilo yerisho na lasma vya kusafi na uwariji ngajigweni ya rea na rea lukunya aishopo hairnet naishopo dashcoat na ene leso paka jingigweni ala yerisho nitaarisha ngema iti neweji nitaarisha nadungudu kitungu erontu eno kengema arudungudungo aitaarisha mikiyero shuyo kuna dry fried ilara amuma yerira na taka yerira kuna nato ito na ngore ilara masuki ape aya wena dogu tikiri ine nabige muti nabige ngiti are ngari ya nabo na pal na pesen mirudwa eronda itwa peka itoki egire muti aye tokitoki tine weji agira ni tarisha dungdung mtania tine wei na pe kando masuki ape na dungudung kitungu ate peka kando tine weji na mapeke nyanya ore dry fry ni mapeke nyanya na dungudung hoho na pe kando niyo kakagira lena na domo tia inesiri siragi shumbi na shumara atipike ngiti shumbi ya gira kaa yara mbaka neru mngiri na duo nushiaro ngiri ronda duwa kangiri na itokitoki na timoti ya gira itokitoki na dola jile butuwa nari ule vile buwankare inesiri siragi shumbi muna ade jenga na ikorok paka igila bising na isha na domo tia yara ne yara ule vadola jie ishua na duare na rodo ndene tia itoki ya nkara kenya na ngiri na gira yara niyare na duo moti yai nadola jai shua pipi mpaka neko yoroye moti na duo giri ya kakiri korok peminye moti yankema kake ishua nkaro ngiri wole pipi bieti shumbi na duo na duo kitungu hai nabile shumara na ikorok wole pa ikorok na duo mwengire ilara enusue lita nabik paka ikorok gaya na duo ilara merenje ngadu yoro na duo ngiri na adepa kainakata nabik kitungu ya shumara yoto duo hake kuna giri niyare na ngasabisi ngake niyare gira yara na ikorok merea na duo ilare ugiro eisha mwene ngona shumbi tanaa kisawa eradu sawa ya gira kai korok na duo kiri ini koroka ya ilaro shum o kitungu na dumu masuki ya piki ntania na masuki ya piki kuna koho na koroka kore nushikari ya rakegu paka kaisei siragi koho de shumara ule ba nadola kaa maipi makadu ya ilara na melekuwe moti ya ilara de moti ya ilara na nanakiri ya kagiri koroka kime roro kita ule nushikari ya rakegu paka dumu enkiti tomato paste na piki ngijigoni ya rake nairoki korok ay korok nadu adipaka rai nakata ho nabik paste ore baabi paste ne korok nabising masuki apik ndania ne oke nadu ilara pokin onadu paste mera ni tan kala dol nakata ajo mogira akorok nadu giri arayo ke joge gara sikito arayo ke ke orange giri iya nitodu aja arayo ni nyero ne tiangema laini ni ngoni ne yara ngiri ne nairau ne radu yangema mera kegira ka yara mera memira nadu ilara ore badol aje eradoyie na era meria ilade moti na ho orgas ore ba napik ndania ya shumara ore ba pik na yawo la duo hot polai la duo homa napik na duo da ya na gelu na pik ore ba sawo gela ne ngwaje moti na gelu ngiri ne yero ni rowa na risin misire yelo lingo ndina nya ya ndiro wa ne wo ide bara na rari yara kindai na na dry fry era kidi kando ni weji ne wo lingo ni ara tayari pilotu anya loto wanyo enda na meloge kero mayan kitras kaji Jacqueline chef Jacqueline ne ngwane mayan kitras
0: naende yerare te mayan fm
2: mayan fm ipnabo 1.9 abishana ewangan olosho.

0: sa sax ba day mala nga ñoo ratu mo ñu waro lay ñu ngi dana ka bu du ko yatina chara da ma jor nañ ko ron ci in box na gaaw du ko yaro ñana *577# *577# ala box sile teggelo bo
1: ip na bo opointina bishana ki borentu lele
2: olchoro
1: rotian
2: kipanga
1: enkarengiro
2: naikara
1: enkipai
2: nkareta
1: maralal
2: laikipia
1: nekita baitie enchoremoy
2: eini ningi rengire shine na rengito tolo shulema
1: mayen fm
2: ip na bo opointina bishana ewangan olosho.

0: Kabisa eh mashoro yi enkai enkanyiri wengi sasa show lendo singole sida yulo ngera bagyo sangapi eh sa nane na ngoro lega ni ora tomono ara kena la jide banye merekesh da bagu mala jenye na na gunwo merekesh
1: oi
0: kwani kanyo what's a problem kuna kerishida
1: merishida ma jodi yola jo friday dura ra
0: neko
1: eh kade jo dura ra yo basiku Pegu nu dia aider Rusia ika kanyo di rundu
0: amala juju rasiku lengi ugo
1: mara moja ndol nyaja tharenge mo
0: yugo tek na langa sia na jinshe engor lega ndila ini to mono mi lele yoranda
1: ngata bau amu
0: eh kai shilo na ndu abugira na kanyo what's the problem
1: no it is as the ma friday dura la na yo na dia jo
0: haji kaje friday na kije runinge je kije shite ba ai sio sungo le
1: mo yavana ore friday na bisiku pindi besiai mapema
0: bisiku na wele ile ngor lega ni ore ole ngala flenda
1: sugo yes
0: penye nini abara rasilu tene
1: eh ikejanye
0: ikawa kabisa
1: ehe
0: rajaga nua ushuki dogo dogo
1: yes
0: peri de nadwa na na kijole friday
1: peji weekend
0: haju weekend
1: nderwa die weekend
0: aje na sabla zero
1: weekend yako isha
0: ndumori ke o weekend
1: ehe
0: ayo na manager
1: pa ore nadi sai ndai
0: tungura
1: ba melog ndai weekend
0: ehe
1: meugura ba
0: ke melog
1: hapana
0: yo de melog weekend
1: ore sai
0: yo de melog weekend amu
1: ehe
0: oh lo na ene ngasha ulta ngejek niko jong kurjum
1: nyo
0: ongera niki kokoti ya
1: Yes.
0: Mana juu ya ndai? Na kuolo na Gen Z.
1: Ore Gen Z?
0: Amana ngejo ro Gen Z?
1: Ehe.
0: Ol Gen Z ka kabisa radu ora la 30. Kabisa radu.
1: Na
0: na baga angura. Kana kisho.
1: Ana ginyo.
0: Mayolo nanu.
1: Ey.
0: Mayolo nanu yene.
1: Ele na mai gira ya oro.
0: E bona, gira ya oro de nsi musimo. Na daraya bangoro.
1: Kanyo di anana nagi.
0: Mayolo nanu amu, mayolo
1: mukai. Ah, ngoja.
0: Ina mayolo.
1: Kanya bagiria ya nagi tai.
0: Mayolo nanu aga so dana, nage murija. Mimi sijui.
1: Hey.
0: Mayolo shengiro so dana. Dara na bra jinsi shengiro so dara arana jengiri murija tu.
1: Ngidule. Yes. Ngela jo ore video murija. Ore Yola ajore murija Gen Z na gera ngai mana kago ore murija ndai na astro
0: na
1: ina kini kiligi Gen Z vizuri amu ithero rajo mahadi agiela rasa
0: ndai najuru na astro na gera ayamaki
1: yes.
0: Na
1: murija
0: ngano ngai ngo shay Gen Z jo anya nyonyo murija na mayo najo kanywa na ina
1: ego shi ego lega rasa neloru egere nyangu soda pa kini bu Gen Z na merera na duo soda ora ge be ishori soda Pake jo gol dasar Gen Z. Nisaidie murija. Ora ge be no dasar lele nganyi. Ora ge be jo ini nisaidie murija na duo gerai.
0: Duo gerai yo.
1: Nimbu nguru ga gonji ni. Ne jo gole go tine, mpe stro. Stro ni murija Gen Z. Ndio hii chafuka akili.
0: Hai chafuka akili. Pame sema ina.
1: Ora yo murija ni yo lona ge tofauti.
0: Tofauti.
1: Yes.
0: Wa nak na tofauti sinyi nanga
1: eh
0: wa yeso tado
1: so
0: yeso tado yeso tado yeso tado maya yan fm
2: mayan fm na bom pointi na bishana enini kito yuk na ro county teluruma
3: mayan maya yan fm mayan fm na bom pointi le esumizo yuk ka